Kaya sofse, untawa isinok, kikanaway sa magoma, nihiyawon. Nihiyawon, nihiyawon, ektawse, kaot na mahoma, at simona, ego, nikamona. Egoan ma, egimigosya, egoma, waskamtik, waskamtik, kake, kamiunagwan.